0: natin ay napupuna. Pinoy tayo, kabayan mo. Taas noong ipagmalaki mo ang kulay mo. Kayo mangki, you should be proud to be Pinoy.
1: Alright, let's do this.
2: Twitter, the party's

Para sa ating balitang kalusugan, office workers on your feet. Para sa mga madalas nakaupo sa trabaho, aba dapat raw should make a point na tumayo at least 2 oras during the workday para maiwasan ang mga negative health consequences na iniuugnay sa sobrang pag-upo. Ayon sa isang bagong research, maaari naman daw hati-hatiin ang panahon ng pag-upo hanggang sa pagtayo ng 4 oras kada araw, payo ng isang panel of international experts. Bukod sa regular na paglalakad sa loob ng ating workday, ang mga desk-bound employees ay maaaring magtrabaho gamit ang mga sit-stand desks or workstations na nagre-require sa kanilang tumayo. Ang mga rekomendasyong ito ay base sa isang analysis of research na nag-uugnay sa mahabang oras ng pag-upo at sa pagtaas ng panganib ng seryosong pagkakasakit, gayon din ng premature death. Malinaw umano ang lumalabas na ebidensya na ang unang behavioral step ay maaring simpleng pagtayo at pagkilos ng mga tao ng mas madalas bilang bahagi ng kanilang working day. Ito ang sinabi ng mga study authors sa online issue ng British Journal of Sports Medicine. Ang pagpapadamian nila ng amount of time na ang mga tao ay nakatayo ay maaaring mas achievable goal kumpara sa paghikayat sa mas madalas na pag-exercise araw-araw, sabi pa ng mga researchers.

0: puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
1: Sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.

Para naman sa ating balitang kalusugan, pangalagaan ng sarili at mga kapamilya laban sa lamok, ang West Nile virus, La Crosse encephalitis, malaria at dengue fever ay pawang naiyahawa ng mga lamok at karamihan ng mga outbreaks ay confined sa specific na mga lugar. Kung mapapansin raw ay mas maraming lamok ngayon kaysa sa mga nakaraang panahon. Ang mga paniki kasi or bats na tinatawag ay kumakain ng maraming lamok pero kumukonti na ang kanilang populasyon, in part ay dahil sa white nose syndrome. Para mabawasan ang mga lamok sa ating paligid ay simulan sa paglilinis ng mosquito breeding area sa inyong bakuran. Alisin ang lahat ng sources of standing water or tigil na tubig, kabilang na ang mga lumang gulong, discarded pots, at maging mga patungan ng halaman, at ano pa mang bagay na maaaring mag-hold ng tubig. Itapon ang laman ng mga bird baths at pet water dishes, at palitan ng fresh water at least 2 beses kada linggo. When possible, magsuot ng long sleeve shirts, long pants, at medyas outdoors. Magpahid rin ng repellent sa exposed skin at sa manipis na damit dahil maaring tumagos ang kagat ng lamok. Huwag hahayaang makapasok ang mga lamok sa inyong bahay. Magkabit ng tight-fitting screen sa mga bintana at pintuan. Kung may makikita naman mga patay na ibon sa paligid, maaari raw itong indication ng presensya ng West Nile virus sa isang rehiyon. Kaya i-report ang sighting sa local authorities pero huwag hahawakan ang mga patay na ibon. Keep in mind rin na ang mga ibon ay namamatay dahil sa iba't ibang dahilan bukod sa virus.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Tutuwo sa India sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para dumalo sa BRICS Summit ngayong weekend. Bilang kasalukuyang ASEAN Chair, naimbitahan si Pangulong Marcos na makibahagi sa pagpupulong ng grupo ng 11 developing nations mula sa Asia, South America, Africa at Europa. Makikipagpulong din si Marcos kay Indian Prime Minister Narendra Modi at ilang Indian first couple for Indianist leaders para pagtibayin ang kanilang pledges at commitment sa bansa sa naging state visit ni Marcos noong Agosto, noong isang taon. Kasama sa delegasyon ng Pangulo, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Finance Secretary Frederick Go.
3: Kung ang ilang senator, judges at eksperto sa batas ang tatanungin, hindi pwedeng puwersahin si Vice President Sara Duterte na tumistigo sa paglilitis ng Senate Impeachment Court kung saan siya mismo ang nasasakdal. Pero naniniwala rin silang mas maganda kung personal niyang sagutin sa trial ang mga bintang sa kanya.
4: Courtesy pa rin naman. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Hindi naman natin pwedeng isabtina yan. Well, for me, this is the right forum na makapagsalita siya para marinig siya ng lahat, di ba?
5: Meron tayong Bill of Rights at sabi doon sa Bill of Rights natin, hindi pwedeng i-compel an individual to be a witness against himself or herself. Vice President Duterte can volunteer, no? Parang yung ginawa ni Chief Justice Corona. Ang pressure should be for her to testify in her behalf, no? Kapag time na nila, kapag time na ng respondent na magpresenta ng ebidensya.
3: Punto ng prosekusyon, may mga tanong na si Duterte lang ang pwedeng sumagot, gaya ng mga bank accounts.
6: At naman tayo nag-imbal after the AMLAC said that there were at least 6.7 billion transactions, no? So when you say transactions, deposit at saka withdrawal yun. So that is something that I think the Vice President should explain not only before the impeachment court but also to the public.
3: Maingat naman ang ilang senador sa usaping ito.
7: Mahirap magsalita, no? Because I have to decide on that.
8: Well, nasa prerogative na naman ng ng respondent. Kung nandiyan na talaga siya, saka na lang tayo magde-decide.
3: Iwas pusoy man ang palasyo, inungkat ng tagapagsalita nito ang isang dating pahayag ng bise.
9: Malamang kaya ito hinihiling ng prosecution ay dahil mismo naman ang vice-presidente ang nagsabi na gusto niya ng isang bloodbath. At sinabi din yan naman niya before na handa siyang humarap patungkol dito at liwanagin ang mga issues na ito.
3: Wala pang sagot ang kampo ng bise tungkol sa pagpapatawag sa kanya sa impeachment trial na nauna ng pinalaga ng kanyang mga abogado. Samantala, nilinaw ni Tulfo na hindi niya pa kay nabawasan ang bilang ng botong kailangan sa paghatol kay Duterte.
4: The target is may mga kasama po kami na wala dito. Ang tanong ko po is, kasama po ba sila bibilangin? Kasi kung bibilangin sila o kahit na hindi nga bibilangin, ma-automatic, kuan sila yung kanilang boto na abstain, parang no na rin. So ano ba talaga?
3: Para kay Senate President Gatchalian, ang mga nakakulong na senador ang dapat magpaalam sa korte para makadalo sa paglilitis. Giit naman ni Ehersito ibaubaya na lang sa Korte Suprema ang usaping voting threshold. Tingin naman ng isang eksperto sa batas.
10: I think it will be a mockery of the entire system if we allowed people who were never present and were able to appreciate the evidence or the testimonies to come in suddenly and